0: Aya, nae shogo ndedaga kwaliria we ukoragwa na meriria na wedaga kuigithia na wedaga kugura mugoda na wedaga kugura mugoda na kaboni area ogiuga ne kaboni ya kwehokeka kaboni ama na ulirikana mwaka ndo nathi na be tutikire riu mwerine wa
1: weta da tu
0: tigothiro rangi thira tutirete mwerine wa mugwaja eliu ndugetikire ihinda riri tigarite ria mwaka uyu angiko kiroto gia kukirari gia kugia na handu haku ambiriria thafani na muthenya wa muthe meri ta da tu giuka guthira ni gukoro thiangite ne ihinda ya gũthiĩ gwa kambuni ĩtagwo Peak Ridge Real Estate arĩa matigagĩrĩra atĩ nĩ makũrĩria buroti ci handũ hega magũtwaraga hĩndĩ ciothe hakuĩ na barabara kũndũ kwĩna maĩ kũndũ kwĩna thitima kũndũ ũngĩthiĩ wambĩrĩirie gwaka immediately matigũtwaraga werũ-inĩ ũkerwo atĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya kũndũ gũkũ no gũkagĩa andũ aca ũngĩenda gũthiĩ wakĩte nyũmba yaku ya gũikara kana nyũmba ya biacara ona kana maũndũ ma kũrĩma kũrĩa guothe magũtwaraga nĩ kũndũ marorete maũndũ macio mothe ũcio nĩ ũndũ wa mbere wa kerĩ aya nĩ andũ makũneaga buroti na marĩhi mabacĩrĩre matikoragwo na hidden cost he kũndũ kũngĩ ũthiaga ũkerwo rĩu tondũ nĩ twakinya haha nĩ ũrĩhĩte indo ciothe ũkerwo rĩu nĩ twĩna marĩhi mangĩ macio ndũrerĩtwo aya matikoragwo na ndeto teyo wa gatatũ aya nĩ andũ makoragwo mekĩrĩire mũno maũndũ ma ũheani wa title deeds na nĩ marakũhe hakikisho atĩ warĩkia kũrĩha kĩa gĩaku thutha wa thikũ 30 we nĩ ũgwĩkorwo ũkĩamũkĩra title yaku na in case title ĩkĩrie thikũ icio ndagweta aya nĩ moigĩte ona kabata gũcokeria mbia ciaku ciothe marakwĩra thikũ 30 thutha waku kũrĩha kĩa hena hakikisho nĩ megũgĩkorwo magĩkũnengera taito yaku oho nĩ marathiĩ na mbere na maũndũ ma gũgũteithĩrĩria tondũ marathomithania ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩruta wĩra ta wa ũrĩmi hĩndĩ ĩrĩa we ũtarĩ na itanya rĩa gũthiĩ wakĩte kuo magakũhe ũtaro no maragũthomithia na magakũhe ũtaro wa maũndũ ta ma beekeeping na maũndũ mangĩ ta macio okay kwoguo wathiĩ kũrĩa Peak Ridge Real Estate tĩri waku nĩ guaranteed nĩ ngũka nĩgetha ngwĩre kũrĩa mena mĩgũnda no nyambe ngũnengererie namba ya thimũ thaa icio ũguo
1: nĩ 0709-000610 0709-000610
2: irio cigũgũtiga ũgĩcuna twarane cama Karibu Royco Flavor Max haha irio njega ti kũbahatisha rĩrĩ nĩ ithabu well calculated ruga irio ciaku na Royco Cubes hamwe na fresh ingredients na haja ya ithabu rĩrĩ nĩ flavor to the max nĩ ũkuonaga stew gaku ka mboco ĩkĩra Royco Beef Cubes igĩrĩ na chili cube ĩmwe ĩrĩa ĩna kabiribiri kwa umbali nayo haja ya ithabu rĩrĩ nĩ flavor to the max Royco Beef Cubes igĩrĩ plus one chili cube plus mboco is equals to flavor to the max.
3: Tamakaliga kwa rigi.
4: Nike waraga nige.
3: Katare gathimo karya gakwa.
4: Kai bado utumagira thimo nguru wa ngari.
3: Ni aruta ko biacia kugura thimo jero tha ici.
4: Na niguo thimo ciageire raithi.
3: Ko.
4: Ko taigwete uhoro wa sokomurwa. Sokomurwa re ni thoko ere uregurira kindu na thogora wa the fio uri utare waigwika.
5: Sokomurwa. Soko.
6: Tiga gwitanga na gathimu kau gaku gakuru wigurire thimu ya smartphone ya kirathi na thogora wa thimu no makiria uhonokie besha ginyagie 99% kuma kwa soko murwa ingira thoko o riu na tikiti wa 50 bob guthi na iguru ni uhuthu hinya star 292 hash ushagure kirio kwenda ushoke wikire pini yaku soko murwa kila kitu kwa bei yako
5: kila kitu kwa bei yako
7: Thutha wa muthenya mugima wa riwaini ihio, mihangoini ya omuthenya, ni ihida rea kweyaura minoga yothe. Na gwithamba na thafuni wa Sour Soap Cool. Thafuni na bemwe wa family yaku, uria ori muhoyo muige, ugu thabagia ugathera ogu thera, na uga gotiga ori fresh.

0: Nemo horoma dina sharashia huaine kuma kameme jetaguo jo ku wa si ra aciari thukuru-inĩ wa mũthingi wa mũhoro ũrĩa ũrĩ itũũra-inĩ rĩa Gatua Barari kaunti-inĩ ya Kiambu mathararirie mathomo na kũrutũrũra ciana ciao thukuru makĩendana na gĩthomo kuma kaunti-inĩ ya Kiambu kũmateithũra kuma kĩrĩa marauga nĩ ũrũgamĩrĩri mũru wa thukuru, ũtheri mũru wa mbeca cia vithi na kũhotoma kwa mathomo, ta ũrĩa mwandĩki witũ Kiambu Wambui wa Icũgũ aratarĩria.
1: Ni aciari a thukuru wa mũhuro Gatua Barari arĩa marokire kũrutũra ciana ciao thukuru-inĩ ũyũ makĩmenereria ũtongoria mũru.
2: Ndĩ mũciari wa cukuru ĩno ya mũhoro primary, na maũndũ marĩa makoretwo me thukuru ĩno nĩ matũmakĩtie, tondũ tiguo ĩrarĩ mbere. Mũrutani ũrĩa ũrokire na arokire oro rĩu June kuma oka nĩkĩo kũharaganĩte ũguo. Tũrokĩte maandamano ma thayũ tũgatiga ciana thukuru, rĩu tuona ũmũthĩ tũtigũtiga ciana citũ, tũgũthiĩ nacio nginya headmaster ũyũ ume na mbũndi ĩyo yothe yume.
1: Mararakĩtwo nĩ mũrutani mũnene wa thukuru ũyũ makĩmwĩcukĩra ũhũthĩri mũru wa mbeca iria marĩhaga ta bithi, ũtongoria mũru wa thukuru na kũhotomia gĩkĩro kĩa mathomo.
3: Ũiruto gacongo ũtũtũmĩre auditor wa thirikari eke mathabu cukuru ĩrĩkũ ĩno, tondũ tũrĩanyanyase tũtũmĩra ũguo tũakuĩ gũkua.
4: Ona arimũ arĩa marĩhaga rimethio kana mathomithia rimethio mathomithie ciana, no tondũ mbia ciana irwo headmaster matirarĩhwo, arimũ makarakara macio makinyĩracia aciari.
5: Tarĩu mwĩragwo nĩ haibia cia activity o mwana ta imagine 600 itirĩ rĩthiti, mũkerwo mbia cia kĩgeranio na 450 na itirĩ na rĩthiti, mũgaikaikara 300 atĩ nĩ ma project, na hĩndĩ ĩyo nĩ gacibũ moke mahũre gacibũ mau home science monio kwanĩka gacibũ o mwana 300 rĩngĩ mageka home science nĩ ũhoro wa gũcina na kĩ matũkũhĩhia mbembe mamama makahia mbembe ĩmwe o mwana 300.
1: Thutha wa ihinda rĩraya rĩa kwaga kũiguana, aciari nĩ mahotire kũhorohio matũkũya mao nĩ mũnene wa mathomo wa sub-county ya Rarii, gũkũ akĩiguithanĩria makinya marĩa magũtacũkio.
6: Simwangalie kwamba amefanya makosa,
7: akiwa nje.
1: Ona gũkĩrĩ ũguo, mwarimũ mũnene wa thukuru ũyũ nĩ orĩtio kwaga kũingĩra wĩra-inĩ wake nĩguo athuthurio, gũkũ mũnini wake akĩheo wĩigĩrĩki wa kũrũgamĩra thukuru ũyũ.
8: Tamuomba mwalimu nji wako hapa tutakaa naye kando kidogo, sivyo? Deputy atasimamia shule alafu tuendelee.
1: Haduni Hakameme FM kuma itũũra-inĩ rĩa Gatua Barari gĩcigo mbunge kĩa Rarii kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wambui wa Icũgũ.
0: Eneburoti kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ matarĩirie kĩagago kĩao kĩngĩnyongerera igoti rĩa mĩgũnda kuma ciringi 500,000 nginya gatagatĩ ka 6,500 na 7,500, marauga marĩhi maya nĩ maigũrũ makĩria, ta ũrĩa Kelvin Kĩmarora atarĩria.
9: Makĩria hĩndĩ ya gĩikaro kĩhamo kĩrĩa kĩrarehete na ng'ũndũ mwena wa Kwaren Kaimuronya Kajiado ya Rũgongo, maugĩte watho ũrĩa wahĩtũkirio nĩ thirikari ya kaunti ya Kajiado wa kuongerera igoti rĩa mĩgũnda nĩ ũramahinyĩrĩria amwe aingĩ matingĩhota gũkinyanĩria marĩhi maya
10: marĩhi macio marerwo ma 7,500, tũtingĩhota kũrĩha tondũ tũtingĩona mbeca icio, tondũ gũtirĩ mawĩra tũrutaga ona gũtirĩ manyũmba tũrakomborithia, tũtingĩhota kũrĩha mbeca icio. Ngĩenda kũrĩhaga icio ciatuirwo nĩ igoti 1,500.
11: Mbeca icio nĩ nyingĩ mũno tũkĩrĩha, no tũhoe mũno korwo no ma nyihanyihi coke ũrĩa twarĩha 1,500.
9: Maugĩte gũcokio kwa marĩhi maya merwo na marĩa mambĩte kũregwo nĩ igoti nginyagia mũthia wa mwaka ũyũ kũramongerera mũrigo ũngĩ ciande-inĩ ciao, rĩrĩ thogora wa mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na kũmarituhĩra ona makĩria. Cira wĩgiĩ kũregana na nyongerera ĩno ya igoti rĩa mĩgũnda ũngĩtanywo gũgathikĩrĩrio tarĩki 8 mweri wa 7 mwaka ũyũ.
12: Arĩ igoti-inĩ Januari, na igoti rĩrauga atĩrĩrĩ, on 19th January 2026 igoti rĩrauga mũtigacoke kũrĩha buroti 7,500 na 7,500 kana 6,500, tũcoke kũrĩha buroti 1,500. Lakini kuma machi maracokia watho ũcio makũhinyĩrĩria andũ.
13: Ndĩrona ĩtũhinyĩrĩirie mũno, na ndĩrĩ na bata na mwananchi wa thĩ, tondũ rĩu angĩkorwo nĩ renti teo tũrongererwo, angĩkorwo nĩ renti teo kwĩna mũndũ ũtangĩhota ona kwĩrĩhĩra ona nyũmba ya gũikara ĩiki, akũhota atĩa gũikara kũrĩha renti? Ndangĩhota, tondũ rĩu hau nĩ ta kũmũraga kũmũnina kabisa.
9: Aikari gũkũ magĩthiĩ na mbere na gũikara na mwĩhoko wa marĩhi maya ũgateanĩrio na gũcokerio marĩhi ma hau kabere ma ciringi 1,500.
12: Tuweka horo wetagu public participation. Aikari ya goko ni mato heru udata sheria mtani. Tudhie gotine. Tudhie toka kaire jaji. Tuere jaji aduwea ni mara hinyiririo muno. Na wadhoyo. Na wadhoyo wahe tokirio. Matako usishuo. Koguo. Turadhie igotine tareki nyanya mwerio yoroka.
9: Hadwine haka meme kayuka muige kumaka.

0: Nawagan ay huwag ang akidero hiya, may tabala makinya. Araho ka, say jamu ka, kuy gagara, homo ka, o tasarira, ninyo garehinya, may tabala makinya. Araho ka, nakatonya wa bugwa men, hinashara ginatha inya. Say jamu ka, na mudoni wa keruba, na chef gazemba, tha inya, ginatha inyanya. Kuy gagara, nakafayle deris na goni wa doita, tha inyanya, ginazinashara. Homo ka, na man Simon Nakata, zinashara, gina za ina otuko. Kamewe, kayokamo ige. Dose, ya muwago, leune 4 times stronger. Kia mama, kerogam.
1: JKA iko wima.
2: Iko imara.
1: Imesi mama kidete.
3: Na we member.
2: Ona member, si makaruga meleruwa wega.
1: Na maga kena.
3: JKA imesi.
1: Tumesija
3: Jumatatu ginyaga tano Kwe gagara Shamania na board che Gadaya dance
4: Karibu sana tuwe gagara
3: Na section Koni wadhoita
2: Leure
3: Zeine wa
5: Kwe gagara
3: Neomu zanya

0: chomemeki. Aya makuheaga ciothe. Kuri o gutire itetheko.
1: Hey virgari no handu ha ugwe ratu kageta ngitoingata. E handu hagwe gandu uguo. Aya mudogite. Kada ngithonda ka mbia. E ngitoingate.
2: Tonke mbia de mudu mbia chake.
1: Ekyo rafika. Eh, de kiri ndu ngene toke yorwo.
2: Ndike, eh.
1: Na ari matara atwe da matwire mutubie. Ndo agwe kutwe kogo mara atwika.
0: Homoka, homoka. Mansai mo nakata. Ojuma tatu ginyaga tano. Metabo ine ya kameme kayo kamwiki.

0: Ndĩrakũigua.
1: No ari no ndike kana no ririkane hĩndĩ ĩyo rĩngĩ ndakũheaga ũhoro wa nginya mĩrenge ũrĩa yanakorwo ĩgĩthũkaga gwitũ kũhũrwo yani kwagithio thayo na kwaga wendo kwagithio thayo cio thĩinĩ wa bamĩrĩ gũbuatwo kuma kwa mũkũrũ kwa mũthe nginya hakuhĩ mũndũ abuatwo harĩa arĩ wĩra. Na maũndũ nĩ rũgano karũgano karitũ tondũ ingĩhota kwaranĩria nawe no hote gũkũheanga na ngwĩciria no ũndeithie maũndũ merĩ kana matatũ.
0: Reke ngĩone harĩa ngwambĩrĩria tondũ rariĩ ndĩrĩ o mũrĩmi mũnini.
1: Sawa.
0: Nĩndakena.
1: Aya.
0: Hello, Kameme. Kameme, hello. 0702966122. Namba ya ndagĩtarĩ mũragia icũria akiuga nĩ akinyĩ rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ 0719222700. Ragia ndagĩtarĩ icũria akiuga nĩ akinyĩ nĩ 0702966122. Ngwĩkĩra rwĩmbo rũrũ na rũrũ rwakariku wake rũtara ndahoywo nĩ Chege waku aigetagwo Chege waku wakahũrũra Chege wakahũrũra anjina wa ciko ekũrĩa ĩyo igekũ tondũ naniĩ ngohana nding'oing'o aigekũ Chege tahũra rĩngĩ ũnjĩra waiga ũkoragwo wĩkũ kũrĩa gathĩga kwa Mankush na Alois Kim na mwarimũ James Mbugua njĩra ngĩthiĩ gatonyo wa Mbugua men Chege wakahũrũra anjina wa ciko Stang 447 hash ndagĩka 19 nĩ thaa inyanya no nyambia gũtara mathaa njuge ndigĩtie ithaa na ndagĩka 40 ngakome 60 ngakome 50 ũka itoro ndũrĩ thoni ngome kuma ira njũkĩre rũciinĩ ngome rĩngĩ kuma thaa ithatũ njũkĩre thaa ikenda na nuthu rĩu ningĩ nĩniĩ ndaigua toro star 447 hash hau nĩ box ĩgũcagũra box ĩyo wacagũra